Laka o ai wal mama in voi morang alpansi at yao kurisapagi pakaiba wao programa pangaban awina radio forum w no laka o ngitamraya wal mama in kulay wiki mnagay blow busy wiki ngitaw karngiming sina speech nungu ina balagay bro bani nungu wao sinabi miye ina maikapaw gaygino sinabi yao miye sina speech no idai madin ba sino no yao sino bio forum no tanamuno yeita yad yangu discussion il tanai mamairo seu lango so zagita udaga mono anu in kai yao mid parung alpau mia ina mai pau pagelo mai kui kupsi tangal pan kain mo bagel kai mau au mie ita me mai pa ngalpania mamu mulai gina atwart na rau ngai bia mie ina me kida ngai bia kalmel zagi tu lai kriol zagi tau mo baigan au ngai kima kriol eo me zagi tau lugu noa megina au ngai ngalpadu mie pa pamlel na ngau gasa mi ziab gudan kida dada mangemin ngai bia nanga angai tanu istaram ni la good with this I will mani na sia o family la mura ngal pan sina o kulkal ga o khaurare ga o meria mir mat kida khala lagau ya alpan mura dialectal sita moino o khapu ngadal nga sina o noina o sina bizage time tanau Torres Strait miaina language association au set up madi na si Jillian senabia of space no zagitan me na na CEO senabia organization but nuke ka kaltana boda antana mun zagit nga pamida na nga nga pa kursi pa ina nabi data but kasa antana kai seno kala no no ina senanan organization set up mangu kala no kai yo senange kai moino senabizagita impla klonga TSRA ya kalmel ngus mat kimi gina wara keda mi ai madin kaza sena unu mai gib symposium thana host man is ke ko klanu au nad nge kai sina tislan kai yao mi ai na mani ni kai sena bizage time kai ke ina moino

23 minital ya baita ya main tenango ina amuro go bawa kai no kapu bata ngalak nal pa na elda sei ki adio kursa pa gemi pa au kap bata ngi tam pa mora mat ki da kai nga pa lagai ta star of the scene say

Sizzla, sena bi grupa unel, sena tana puyampa ina o nabi yao, sena bi nao nabi program nungalpan kaibaw batay nga lakay wal mama ina o mabaygan zagi taulogia ngayang ita seiki zagi tulay pa kazi max hope ni balbay ginga matikida wangi biya kalmel ngayang na sei mabaygan zagi tulay pa ng kapu batay nga ngitamul pa au sobagi nga wat miyay day tal tadipi na kay batay nga miyay na mabode kay ke dengal pa o gasam pa kay ke sinonu yao wakutie yao program ngalpan me pase na winaw kasa keda o mizipul maya na nga tanaka imach kazi yao parungu may pamulo pangalaga pisina anzak pa kapa kay ke sinaw mizipulu sinaw referendum ao gigino tana midna mahadin sino kai batay nga nu yao laka yao kita tana miye ina mani ne kai ke kazi o parungo tana ina ngalaga ina uncle Frank is in yao sita niya ilagar na nga kai mabaygal keda nu ke yao mabapa o amadan kai kazi mulu pangalag sita paka pa kai ke dao ni dao kai tia inu pamlel nga yana kurisa pa gemi keda ita maita o Mie ita me main asi mintana munia kas lingal kai ngapa me main tonara mui pawanan keda

Bado sinabi album au nela na sinabi na au nela o kai na o kubi na ba o wangat na kia o mia imani wa e so previs ga lakni tom kumura ngai bia kalmel ni ai pumata ni na ziu kai kukla nungal pana tok Black Sabre ya unungui na BBM Cairns tanaka yao sina bidada butuan wao tamun program ai pakai ke 11 na 12 ai ke lakai yao wanga bakal mel tamun mumpa batai ngakai.